0: Isang mga kakasi ang mga siyong. Ako Fisher Tunganod, isang laktok pa suit na nok may tiyat kanari siyot isihin natin.
1: Surif ka figisat, inchen jimik pataya tumpitsa sumik akimut na lakot tumik bisang arat tiba. Surif ka fit miki suit na nok may tiyap inchen jimik na kawo figibay. At tabirat sa nut ikiyos na watid. Sorlo, kan kortim kisalo at lapim isulisunit tamanut at tabirat sinarit. Aki itidat tamatad, saksun no ni alfam simita asak siput. Para sa kamaroso kuit tuwa trawinit ng elwimut at tabigisiyot imadunit na nokmiti aki ilimi para sa kamaroit.
2: Nanok FM.